Zangbe kala zangwe le go iwe mejo imo into pa san kigwe mo boya san lagbe khos nagbe yo e meku bo in gro san ki asan lagbe de buwe asan yan ni sibi gbe asan fu otun kun opo e mejo asan lagbe bo in le se ku san ki ni ama ku san gbe asan fu otun kun we go e meku e bi ko tun aye meku asan yan we ama la da san ki ora je gbe ni gbe akun san gbe asan tatan ye jawe we den timi mi die mi sonde ma wa bonu mbanu jere jori jenu mi yo mi so asan la gbele bo wa o